0: Hano nahuje neza cyane turi mu mwanya wa surprise call, hanyuma niba hari umuntu wifuza ko dukorera surprise call aka kanya mbwira kuri 0788 38 10 23. Hello Kiss FM.
1: Hello.
0: Oui.
1: Antoine,
0: comment vas-tu? Mezenez.
1: Ah,
0: nari mukomeye cyane. Oh, mezenez senao.
1: Mezenez, Annette muvugana.
0: Yego Annette.
1: Ikindi ashaka ko nongera umutipe.
0: Uyu mutipe se bitebye ameze ati.
1: Umutipe nyine yitwa Dani.
0: Dani. Ok.
1: Ndashaka ko umubwira umukunda cyane.
0: None se Dani, ni umukunzi wawe cyangwa urifuza ko akubera umukunzi?
1: Oya, ni umukunzi wanjye ariko ndashaka ko baza kumubaza umukunzi we.
0: Ok, umaranye nawe igihe kingana gute? Umaranye na Dani igihe kingana gute?
1: N'amezi atandatu.
0: Ntabwo ubyibuka? Ntabwo ubyibuka?
1: Oya, ndabyibuka.
0: N'amezi atandatu? Ok. Ubu se unshushanyirije Dani ni umuntu umeze gute?
1: I'm going to go to the house.
0: Uhareka se tukaguha umwanya ukamwibwirira.
1: Namwibwishiriza.
0: Reka tuguha umwanya rwose umubwire.
1: Nari.
0: Sawa.

0: Allô, qui se femme?
1: Là.
0: Oui.
2: Yeah, ouais.
0: Karame.
1: Muraho neza.
0: Turaho kabisa. Witwa nde se umeze neza?
1: Gabdo.
2: Karame zuga mata.
1: Ndakomeye.
2: Sha ndakomeye ariko ndanoroshyemo gake.
0: Ntago roshye nukabeshye. Wowe uroroshye.
1: Nake meze neza.
2: Mm.
1: Ubwo nani sa mu mubezi.
2: Aha.
1: Ana indirimbo se ko nzikomera.
0: Mm.
2: Ana gikomeye roroshye.
0: Eta gaga kutubwira ko indiri.
2: Eh?
1: Iyo ndirimbo.
2: Mm.
1: Ya
2: Bruce Yeah. Nari ngo uvuze nganzovu Bruce Memedu. Nibyo. Eh uzukono nzovu ya mwise ngo Miss Merede.
1: Ni ngana kuyandi ni muyane.
2: Watu wachishi mwana wanje.
0: Ako matchinga his her flow. Ngurushye kuba Bruce Merede. Nawe mu hakani.
2: Nawe ari ndirimbo ze.
0: Eh.
2: Nabaga.